0: esethi nje cha ukhule noma uphe uphole lapho ke baba mashaba wayeseke ehlabi ikhwelo ukuthi ke fellow South Africans ake nisize nangu baba mashaba uke wayikhotsha bafana bafana namanye nje amaqembu uyacela ke ukuthi ke mlekeleleni ake nishaye indishi nimhambisele imali azokwazi ukuthi ke akwazi ukulwisana ke nalesifo ke somdlavuza wamankwahla indlela ke sibhlungu ngakhona lesisifo la pana ke se prostate cancer kuthiwa uma nje upheswe noma olapha ke uzwe ngathi ungaye ukuchitha amanzi fune ngathi ungakwenza manje ngoba ubamba umchamo hayi baba bathi ke inhlungu ozozizwa lapho uma usuphethwe ilo mdlavuza lo wamankwahla ya ngithi angihlabi ikhwelo ke namo ukuthi ke kunesimo ke sikanjalo esithinta loyo wakwaba umqeqeshi webafana bafana uEfrem Shakes Mashab
1: Ngibingelele kwiLanda FM ukuthi umvukahle umlalelo usibonge thini naye. Siyabonga ukuthi kushaywe usuku lanamhlanje umuntu esaphila sivukile. Ngisume nokubingelela bonke abasakazi beLanda FM 18.4. Kuhana kwabo nangingena kwabo ngeyikhathi ehlukene. Ngibingelela amadela abuthonga. Ngibingelele nabo bonke abathandi beLanda FM. Ngithi mina hayi badlala ngayo khethi mahlala ukuthi bona ngicacisele isigwebo. Vele amacala asendawo vele asemoto. Akunasigwebo esiyoxegiswa kuphela nje sebefuna ukwazi ukuthi ngabe kobani abakhona nabanedilingi kule mali enyamalele kule thenda le engazange isebenze ngendlela yena nje. Sebeyayishona angazi abakhona into enjalo. Kwakuyiqala lapho njengamanje nje umuntu ozokhala ejintile akukho nje la bazomlokhuzela khona bazothi bazomxekisela khona kuphela abafuna ukwazi osopolitika amaphoyisa nabo bonke ababandakanyekayo abadliwa lo mbuso kwaphela nje. Ngibonge kulelo daba bese ngicela ukudlulela la ngiyazi ngiyaphuma esihlungwini. Ngiyacela abantu bakithi abantu bangaphandle bazonilwane kuthina kuphela bacele ukuthi abahambe asingasebenzisini ke ubuhlapha kuthi makuthiwa bahambe sibangele.

ngibona namhlanje angiboni kahle ukuthi kuzawusebenzeka. Angiboni kahle, ngithethe kahle into zami, ngibona ukuthi ke angeke enibe autopilot iredo. Ngibe ngibuka ibhola ngenzela ubuzazaza kusho lapha na ke umroza mfoka fakude bathi ugudlugudlu ukuhamba kuyaphi nomali.

0: Xanguve. Ya peso Xanguve nje islam ngelifuna njalo wentokaza angazanga khohla njalo. Kyayinyaka Jeres yaka.
1: Yabe yathi nengozana le kusemini umkhokhi inengozi le. Nami ngiyakhala emawoti, emawotane lapha ngase police station emzini kaMhlongo. Ijacket yami emnyama lapha, ngayasha ngo 25. Ngiyadinga sisi, ngiyadinga. Ijacket yami sekuyabanda, sifuna sicase iqinile manje shushu manje.
2: Ke ungayiphathe ijezi umuntu imali, nami ngasathi ijezi lami ngapha kwaNongoma. Hey wena mzawa Nongo, hey ngicela ningiphathele ijezi lami. Hey, ayisikho sala bihlaziya ka bahlaziyi. Ake ngibonge mnewethu.
3: Leya dinlama chezeni wafuna anga ukuthi asifane

Mseka. Angiphinde mfuthi mlaleli wami. Njalo isibusiso somuntu uma sibekwe endaweni ethile leyo ndawo ivamsile ukuthi iphazamiseke. Uma isibusiso sakho sibekwe kubantwana balakho kube nokuphazamiseka kulokho. Ukuphazamiseka nje kokuqala okuvamsile ukuthi kube khona ukuphazamiseka kokuthi omama beyingane bavame ukuba ngabantu abazokulwisa, bakulwise ngazo iyingane, ugcina uba umuntu wena othi ayi angikwazi ukuthatha imali yami ngondle iyingane engenayo access kuzona. Uyabona njengoba kwenzeka kanjalo, umuntu ophazamisekayo kuphazamiseka wena, wena ophazanyiswayo, ngoba kuyabonakala ukuthi isibusiso sakho sizoqhamuka ngokuthi wena unakekele iingane zakho. Uma isibusiso sakho kuwukuthi ukunaka abafowenu nodadewethu nodadewenu ikhona okuzovula into zakho, uvamisile ukuphazamiseka usiza udadewenu angabongi, usiza umfowenu angabongi, ugcina usuthi ngiyeke ngisasiza muntu. Nabanye abalandela ngemuva abalufuna ngempela usizo lwakho, usuthi wena ngeke usabasiza. Kanti njengoba ubuphazamisekile akusizini ababantu abangabonganga, yingoba isibusiso sakho silele ekusizini abantu bomndeni wakho. Kungenzeka kube khona isibusiso esilele kuthenini uma upha abantu amagrosa, uyesitolo ufika uyathenga, usuba nalentshisekelo yokuthi ake ngithenge i-bri pack, ngithenge lomakhelwane, ake ngithenge i-10 kg ye-rice, ngizothuma ngifika ngiqinisele impahla bese ngithi ingane nazi ngiphekezele ngiyonikeza umakhelwane ngoba umyeni wakhe akasebenzi. Siyaxoxa masibuye enkonzweni, siyaxoxa masibuye emasimini, siyaxoxa masibuye entweni zomphakathi, ake ngimphathele lokho. Bese kuthi lowo muntu omenzele kanjalo uthi uyezwa kusasa uzosekuthiwa usiyakuhleba. Ngiyaqhubeka nimprofethi ngisize umuntu oxakekile emphakathini engikuwo. Uma ngisiza umuntu bese phenduka kanje, lalela mlaleli wami, into edala ukuthi lo muntu aphenduke kanje ukuthi isibusiso sakho sibekwe ekusizeni abantu owakhelene nabo. Njengoba uchallengeka, njengoba uhlangana nalabo bantu abangaboni, yingoba kuvinjwa isibusiso esiza kuwe. Ngizothini namhlanje, nangu ubaba ufundisa unkosikazi wakhe wasemila impiko, usuthola omunye. Uyayibona ingane yabantu ngampela ukuthi izoluthuthukisa igceke lakho uma ingayiqhuba lezi zifundo zayo. Usunento ukuthi ngamfundisa nje lo waya wamila impiko esefundile wangishiya. Kanti isibusiso sakho silele ekuthenini unkosikazi oyophakamisa iphupho nalo ngalomndeni ngokuthi athole umsebenzi ongcono. Manje wena awusamqhubi ngenxa yokuthi lowaya wamila izimpiko. Kanti isimo somnotho lapha ekhaya nangu umuntu obezoshintsha. Nawe mntanami iboyfriend yakho uyikhiphile ejele isimile impiko isigijima nabangcono. Kanti mntanami isibusiso sakho besilele kuthenini usize umuntu ophilisana naye, bese lo muntu lona kuba khona okuhle akubonga ngakho. Kodwa manje saphazanyisa isibusiso salokho, wasiza umuntu ongabonganga ovele wamila izimpiko.

manje kuwena amandla akho asekusizeni ungayeki ukusiza abantu uyabuza umlaleli ukuthi umprofeti namhlanje wangelapha kangaka kanti indaba kwenze njani iyodwa into edala ukuba ngikulaphe ingelosi yencebo ayihlali kumuntu ongayenzi intando yokubizwa kwakhe emhlabeni number 2 ingelosi yencebo ayihlali kumuntu ogombela kwesakhe ayihlali kumuntu ongabasizi abantu ayihlali kumuntu onamagqubu enhlizweni ayihlali kumuntu othi mina ngeke ngisasiza umuntu ingelosi yencebo iyamthanda umuntu ophayo yabona nje lapha ekhaya uma nifuna impuphu yenu ingapheli angiyacela uthandikejini ngawuqedi nodwa lapha endlini caphuna inkomishi caphuna noma amabhola amabili unike lo unike nalo ingelosi yencebo izokugcwalisa ukudla lapho ekhaya kodwa uma nizowuqeda u10kg niwuqede nodwa nizohleze nithengana nempuphu uma ufuna ukuba isishebo singapheli caphuna ubhontshisi hlephula ikabishi nikeza lo nikeza lo ingelosi yencebo iyohleze libusisa lelo khaya ngokuba isishebo singapheli namhlanje ngizothi kubantu bakithi ngeke kuhlale kunje ukuhlupheka sizalwe kukhona sizalwa abazali bethu behlupheka kodwa sizowushintsha thina umlando ngokulalela umprofeti walesi sikhathi ngokulalela umprofeti owabizwa uNkulunkulu esibelethweni sikanina njengoba ngikhuluma lapha mtakababa ngingumbhobho kaThixo ngingumlomo kaJehova ngiyindlebe kaSimakade ngizothi kuwena sengizwile ukuthi izulu shela ushintsho phezu kwempilo yakho uJehova sengizwile emthandazweni ukuthi umebuka wena umlaleli wami ubona umuntu ofaneke aduduzwe ubona umuntu ofaneke aphume ekubaliseni naso sizini ingakho namhlanje ngwelapha kanje ngoba ngiyayibona into zakho ziyavulwa isandla sika Jehova umlaleli wami ngolosihlanu sinendumezulu yensebenzo sinendumezulu yensebenzo ngolosihlanu ngiyabamema abantu bakaJehova inkonzo lena ezothatha ubusuku bonke lapho ngizobe ngisebenza khona abantu ngizobe ngiqaqela abantu isabelo somuntu nomuntu lalelakhe emlaleli wami ngiyazi ukuthi awunawo 3000 yingakho ngiyenze ispeciali sohlanga lwemali lolu hlanga lwemali ngilwenzile ngonyaka odlule abantu bavulekelwa izinto zabo uhlanga olujulile engikhuluma ngalo luhlanga olwenza abantu ubabone beclean bengafakanga ngisho izintambe ezandleni bengafakanga ngisho iphandla kodwa ubona abantu beyicebela ubona abantu beshintsha imoto uze uthi wena lelibhunga eligeze kanje lentokazi egeze kanjena thina sishizila kwenze njani waphumelela kodwa wena ungagcatshwe ngisho ukugcatshwa lalela ngehlebele mtakababa kunemfihlo ekuphumeleleni impumelelo ayimbulelwa bonke abantu kodwa impumelelo iyafihlwa ifihlwa labo okuyoba nzima ukuba bafinyelele kuyona lalelakhe mtakababa kunohlanga olwenza umuntu yonke into ayibambayo iphumelele ungabamba ikhalibhothi elinamaswidi awu-50 kodwa ubonakala usuthenga i-TV enkulu endlini baze bathi abantu ngalamaswidi nje izandla zalomuntu zalungiswa kwafakwa uhlanga oluqondene nemali lalelakhe la esandleni sakho kunale midwebo esesandleni sakho isandla sakho sinengxoxo esikhulumayo kodwa le midwebo ela esandleni akuyona imhlobiso lento ledotshwe esandleni sakho lento edotshwe esandleni sakho umayibuthe wemali lo mayibuthe wemali uyalungiswa kumuntu ukuze umuntu uma ebamba imali ukuze umuntu uma enesidingo semali imali ikwazi ukulalela imali ikwazi ukusabela imali ikwazi ukusuka la ikhona igijime ize esandleni sakho ungaphi

0: babang ginemoto nje ngikhuluma.
1: Wawufika kwinkonzo ohlanga lemali ngonyaka odlule.
0: Yebo baba, yebo yangisiza kakhulu. Ngangihlala nasemjondolo, ngasuka isho nasemjondolo baba. Senginomuzi wami nje nemoto.
1: Since wathola lohlanga lemali wasuka emjondolo wakha.
0: Yebo baba, injalo nje.
1: Usuna nemoto.
0: Yebo baba, nginemoto.
1: Pho mntanami, ngoba into zakho zinhle ziyakhanya nje. Yini manje uthi ufuna uzoliphinda?
0: Ngifuna ukuzovuselela baba, ngoba hey, lasuke laphazamiseka baba.
1: Uphazanyiswa yini? Phela into engaphazamisekile, into engaphazamisekile, yaphazanyiswa yini kuwe?
0: Asike ngenza iphutha baba, ngakhipha isizo.
1: Oh, awu, awu, awu, awu mntanami.
0: Hey baba, nami ngiyisola ngoba nje ngabe konke kusahamba kahle.
1: Manje sekunjani, kuvalekile manje?
0: Kuvalekile baba, ngoba nebusiness ebengithi ngiyalenza nje imali ayisangeni kahle, imali ikhona phansi, kuyabheda baba. Manje ngifuna maya nokubuza ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiphinde ngizovuselela njengoba le nkonzo uzobunayo.
1: Mntanami, ngoba mntanami uzibonele ungufakazi oqanda ikhanda, wayibona le nduku ikususa emjondolo, yakwakhisa umuzi, yakuthengisa imoto, wena wahushulisisa, ngakutshena, ngakinitshena nonke ukuthi idalwa ningayiphazamisi. Lalelake, kulungile mntanami, uzofika ngizokuhlambulula bese ngiyakunikeza mntanami. Siyabonga le msebenzi mihle kangaka ukuthi usunekha usunemoto ngenxa yoluhlanga olunamandla kangaka. Siyabonga.
0: Ngiyabonga baba, nangosizo lakho kakhulu.
1: Amen.

hora lesishiyagalolunye kuze kuyoshaya ihora lesithathu ntambama iy'timela ziyobe zijika laphaya kwaMnyandu. Isikhathi nje eside kusalungiswa njengoba sekuqalile nje nakusasa imishini iyanyuka iyakhona laphaya kwaMnyandu. Siyacela nje bakulindele kusasa ukuthi kungase kube khona ukuphazamiseka.

0: kukwa kwenye ingoma ngasiphala la lobo emsa yeah manje uyabona bo emsa laba emsa afro
1: yes
0: yeah so nje amachita nje lawa ukuthi ve
1: lengoma
0: njoma ngisho islam ene iyakhuluma
1: iyakhuluma
0: so ngiphahle
1: bala bani
0: la ya ochas nje ngiyezukuthi
1: where do you want to see yourself njengamanje
0: TikTok
1: yeah
0: Instagram yeah

linye kuze kuyoshaya ihora sikuzobe kusetshenzwa emzileni phakathi kwakamnyandu kanye nasemlazi. Lokhu kuzothatha nje isikhathi esike sithi kuba sidana nje siyacela nje abagibeli bazi ukuthi uma ngabe kuukuthi uza ngaseThekwini so ngasemlazi so ngaselindokuhle kuzomele uthathe isitimela esizosuka ngale emlazi noma elindokuhle ngaphambi kokuba kushaye ihora

0: Dodisana.
1: Sivala ngenkosi kwaSiya Dodisana uJulayi bafowethu kumnandi kuhle bantu basenhlanzi. Asikhulume nabo bantu basenhlanzi kule weekend ngikalelekile ngifikanga ngikalelekile. Sanibona lapha ePort St John likhona nje. Sanibona lapha elusikisikeni khona nje. Enhlaza elibode likhona na engqeleni. Likhona eMthatha likhona. Flexstad nize njani nina ake unyaka yaka zonke ilo khoza Eastern Cape mama iphumelele lapha kule yankonzo enkulukwazi ezobe sikuyona ngampela la uNkulunkulu wasena nezobenza khona izimangaliso kubantu bakhe phumani ngobuningi benu khumbulani ke ukuthi lapha endaweni yasenkandla nasi enhlaza ingakithi enkandla yabo kufanele
0: ngidide
1: yabona abantu basenhlaza bengifuna ukusho ukuthi kunina umuntu obhalisa upholisa iy'nhlungu singakasuki la obhalisa nje la emsakazweni sithi lowo muntu usuku lokugcina kusasa
0: ukuthi umuntu shuthi athole ispecial
1: uma ubhalisa njengoba sikhuluma nje manje ku 079 17 55 628 uzokwazi wena ukuthi uma ubhalisa nje special njengoba ngikhuluma nje uzokwazi wena ukuthi ngokubhalisa kwakho isaid ukuthi uthenge lento efakwa phansi kolimo ine special price sase Eastern Cape ukhaza special bese kuphinda futhi kube nama product nawo ayi special ase enhlaza la khona abantu bezobe bekhulekela khona mina excel ngizobe sinkhona ngabo 9 la khona ngizobo 8 la khona ngizoqala khona ngidayisele labantu bokuqala abazofika bathenga izandleni zami bazothola ispecial nabo esiqondene nabo bese kuthi ababhalisa manje bane special nabo esiqondene nabo
0: yo
1: ispecial nje esiqondene nabo ukuthi wena ubhalise lapha ke uma ngabe kwenza upholisa inhlungu asibona la khona ke enhlaza nobe kanjani kanti ke ngalekwa lokho ke sizobona ukuthi sithola abantu esingakhulumana lapha Eastern Cape aguquzele abantu kodwa ucabanga ukuthi khona ugququzele okudlula ukuthi mina myself noqobo lami ngizobe ngikhona nami.
0: Hayi angiboni ukuthi kuzokukhona nokuthi nje bazobe bethenga ama products ezandleni
1: zethu.
0: Yabona nje ukuthi izobe yikizela izinsikelelo zasenaleni.
1: Ba ziyayikizela
0: izinsikelelo.
1: Ikhona lokho kwaziyo kuphela. Yabona ke ake sigijime ke siye ngale ngoma umkhuleko uyindlela engixhumanisa noNkulunkulu iyona ke le ngoma esizokhonga ngayo umama uBishop wethu laphana kwaHlabisa sizokhuleka sikhulekela abantu cala ke abantu basondele ungasondela kuwe wena uma ngabe ukuthi iRedi ayikhonga kini sondela ku live wakho laphana ku lokhuzana ku King Somnala dash nalamandate King Somnala ku Facebook ngena ngikhona ng live njengamanje sokhuleka nawe kanti ke uma ukuthi wena usilalele emsakazweni vele wenze njena usendela abantu obaziyo ukuthi bayudinga umkhuleko ngoba sifuna ukuthatha leli thuba libe yithuba libalulekile kakhulu kuthina besikijeme ke sikhonga umama ngale ngoma ethi umkhuleko uyindlela engixhumanisa noNkulunkulu.

0: izizwe esimthandaze ngazo lokhu kuhlungeni nabo konke nabanye kanjalo umqhubeke nokuzuka ngoba lokho kwenza ukuthi inkosi yethu ize yazi ukuthi nakuba usemsebenzini kodwa uyena
1: uza ngasikhathisini
0: abafethu siyabhalisa uzobe ukukhona nje impela ugalelekile kuzobe kukhona i-prophetic consultation nawukwazi ukungena khona nenkosi yethu ngawedwana

0: Asibaya Palisa. Sithatha kumphakathi wonke. Kasi futhi kwanawo uZulu Land nje wonkana. Kuyenzeka ukuthi ukukhona umuntu ogade ukuthi inkosizane ngaphezulu le. Izinduku bafethu kulula lokho uyabhalisa. Nathi siyabafosola ukuthi nango wakuphi. Siyabonga futhi umkhuba wenu lo wokuza ngama-training sokuthi niqhubele nezintela nalabo abantu abagulayo ngoba simelene ngemali nokuthi kukhululwa kahle.
1: Hayi thina simele ukuthi abantu nje bahlale siyayinkingela.
0: Hayi nje lenala lenza imanga ngidila umhlola angazi ngingabala mthini kunengi engingakusho ngizokhuthaza kakhulu bantu baseluntu ukubhalisa enambeni yase-ofisi ezobizwa ngasekugcineni. Ukuthi nibhalise noma ufika esitolo akunankinga uyaqhubeka nasona ubhalise. Ama-fake products ngiyakhuthaza futhi azobe khona wonke. Ngiphinde futhi kusele nesikhathi. Ngisho ukuthi ivuselelo izobe ikhona yokuthi wena usondezelayo ukuthi usheshe ukwazi ukubonakala kakhulukazi uthole iy'nsumo okuyiwona osheshe uqala. Izobe sikhona, ivuselelo ikhona, sikhona olundi kumnandi kunje yaya.
1: Ivuselelo izoqala nini yona?
0: Ivuselelo yethu inkosi iqala ngo-9 ebusuku.
1: Ngo-9 ebusuku lwesibili.
0: Usuke sizoyenza ngolwesibili ukuzofika inkosi yethu ifike.
1: Liyezwa ke abantu basolundi bafowethu. Kusho ukuthi ngo-9 nje sobe sikhuluma nani ebusuku ngolwesithathu.
0: Izobe inkosi sesihlangene siqalile imvuselelo yethu. Sisuke sesihlangene lapho. Sizwela ubumnandi bukaNkulunkulu wenala nobani eyizwela ukuthi nakuba ngifike ngivula ukuyeza ukuthi hayi bo sifike kwenye indawo lapho inkosi yamakhosi siyenzima ngingakafiki ngakhabani siye size umuntu esethi hayi bo ngaphila ngingena nakuza khona inkosi yethu.
1: Nazoke. Mama mhlambe selapho nje ngixolise ngiyazi ukuthi isikhathi sethu sifana besiyakhuleka phela esithi isikhathi siphethwe yithina. Mhlambe awusize lapha kumuntu othi mina mama ngifuna ukuxhumana nani ukulungiselela nje imvuselelo mhlambe ukuze nikwazi ukuthi ningibhale nazi ukuthi kubantu ngoba ubaba nalizobe engakafiki kubantu abazobe bekhona laphana elokhuzeni ewolo. Angaxhumana kanjani nani umuntu ofuna ukwenza into kanjalo?
0: Enaleni inkosi yethu. Angakwazi inkosi yethu ukuxhumana nehhovisi lethu. Ngoba ngaso sonke isikhathi ihhovisi lethu siyakhuthaza kubantu ukuthi nakuphi, nasiphi isikhalazo nakuphi ofisa siyakuthanda ukuthi kuzule ofisini lenkosi yethu. Ungasho ofisini lenkosi yethu ukubhalisele lokho. Nathi futhi ungafonela oluntu ngoba kuzolekelela ukuthi uyasiza kumuntu ofike walala khona. Siye sibhekelele ukuthi udele konke wazolala.
1: Siqala
0: ngawe ekuseni.
1: Siqalwa
0: ngawe ukwazi ukuthi usheshe usizakale.
1: Hayi kuyezwakala mama icacile ba mhlambe inamba sehhovisi mama osibizele manje nje inamba se-ofisi mhlambe komuntu othi ngizobe mina ngiyafuna ukuxhumana nehhovisi mhla ka 8 kuJulayi kuzobe kungolwesithathu sihlangana ekuseni ngonani noma siqala ngonani ukwenza i-prophetic consultation endaweni yasolundi e-Buyback Center. Inamba mama
2: inamba yase-ofisi eningakwazi ukuthi nithinte ithi 079 1755 628.
1: Yes, inamba ke le yase-ofisi ungasithola kuyona-ke uxhumane nathi mama namhlanjena ebusuku kuthi ngisho nankamazi mama uNkulunkulu waselaleni akanawo amandla nje ungamandla kuqobo lawo amandla akwazi ukuthi enze noma yini kumuntu. Khona izinto esihlulekayo ukuzenza thina kodwa yena uNkulunkulu uyalalela. Usho njalo mamuntu okwingoma uthi uyalalela uyangizwa uma ngikhuleka. Into ebalulekileke emthandazweni sikhona ukukhuluma kuphela ukulalela futhi nawe kunga akuyena nje kuphela ufanele alalele nawe ufanele umlalele ngoba kuzonzeka sithi sisakhuleka la uNkulunkulu ambule izinto bese uyakhuluma ngathi wena mungalalele ungayitholi

0: Uma sikule nkonzo kuthiwa i-healing and miracle, ake ngicacise lokhu noma nginikhumbuzise lokhu ngoba niyalakwazi. Isiqubulo sale nkonzo sithi baphila abantu. Ubaphila abantu sisho ukuthini ngaye? Asisho nje kuphela ukugula noma nakho ku-included. Kodwa masithi baphila abantu sikhuluma angishaneni babizana.
1: Mushayele izandla njalo uyaphila njoba nimbona nje la shinduku phansi. Uyazi ukuthi abanye balinde ezekushunyayela kuyimamba ephila.

0: Vuma.
1: Bekwangisiza uyakababunala.
2: Ubabunala uphethe izembe bazala. Baba,
3: umsebenzi wakho mkhulu.
2: Hayi babiyana, hayi ndoda baba.
4: Babunala papa sana, kodwa plenty. Umbusi, ngikakhona babuna.
2: Basho bamajola kuyatrapa.
3: Ubabunala uneziqo, upasile ugogodile ezifeni.
1: Ngiyabonga babuna, ngangazi ngeli.

yamadoda nalo sucaba ngumqoma ongakumqomile nalo nzoshada naye nana ivozana zakula angesa bafisake isizwe samadoda siyabona ukuthi kwenzeka.

hagan esta. Bafusake isizwe samadoda siyabona ukuthi kwenzekani makusukuma amadoda njengoba sibuke South Africa. Nafana umangobese asikhiphi ngaphandle kwemfazi wasekhweni lami kwaZuma.

0: amethulele ukuthi uthini okusencwadini engena nje unyaka usemohle lokufaka ufaka ufaka ufaka ngoba wazi ukuthi namhlanje yakuphi eyawonkomo ivivyo nyanga
1: yebo alright ke mesiqhubeka ke siya kuma plantains sithola umthi ayabonga ugugu Ndlovu.

Bekumpostile bafana okay wasifonela futhi nawe sixoxa nawe nje ukuthi kumnandi kanjani ukuba kulona uhlelo siyathanda ukukuzwa abantu besikhuthaza bafethu singathi siyakhuluma la kanti abantu sebelele kanti mhlamba ke kumuntu osilalele ayekho umuntu esimchazayo yizwa lo nto leyo siyathanda ukunconywa futhi ngihamba nomuntu esifazana la abantu bathanda ukunconywa ngale kwalokho uzothuma ukuthi angiphelezele.

0: Duma.
1: Bebangisiza uyakababunala.
2: Ubabunala uphethe izembe bazala. Baba,
1: umsebenzi wakho mkhulu.
2: Ayi babunala, ayi ndoda baba.
3: Babunala babazana, kodwa plenty ombusini, ngokakhulu babunala.
2: Basho babamajola kuyathapa.
1: Ubabunala uneziqo, upasile ugogodile esifeni.
4: Ngiyabonga babunala. Ngangazi ngelilanga ngiyophila kanje. Ngase ngiyitshethe impilo yami yonke ngodla amaphilisi ngize ngibe.
5: Labamgqela abamgqela
6: basazomvula.

kuwe. Ngiyakubingelela mlalelwe siyathuthuka FM. Lo esiphuthumayo ngesonto asizuku ukuba nayo inkonzo kuzobe kuvaliwe. Ngiyacela singasebenzisi lamafutha.

0: wena mphulaphuli
1: uDr Mzinto Molefe Ngema
0: ngisithunywa sika Jehova uJehova ungithumile ekweze imali kuvalekile elekile emndenini wakho kodwa ungabusakhala sula lezo nyembezi sengifikile ngithunywa uJehova ngilethe impendulo
1: esinjalo ngesiqubulo uqala ukuzwa ngalo lohlelo lika mprofeti uMavula kuvaliwe ngifuna ukuthi uwe akulona iphutha ukuba ube ingxenye yaloluhlu kodwa uJehova ukuqondanisile ngoba efuna ukuthi impilo yakho ithole ukuphila yabona uma sikhuluma ngokuphila sikhuluma ngento ukhiye kuzo zonke izinto ungaba nemali igcwala ibhenke kodwa uma ungenakho uphile egazini lakho okuyijabulela lo mali mancane amathemba namathuba okuthi uyijabulele ungaba nemizi kodwa uma ungenakho ukuphila mancane amathuba okujabulela lo mizi ngoba uzohlezulele ewodini uzohlezulele esibhedlela ngoba ukuphila wena njani awunakho ungaba nosofa abahle kodwa uma ukuphila egazini lakho kungekho ngeke ubajabulele labo sofa ngamemagama ngifuna ukuthi kubantu bakithi ababona izinto engathi ayeka kahlangani as long as kukhona ukuphila kusho ukuthi kusasa sesengavuka sixoxa olunye udaba angiphinde mdaleli wami as long as uJehova esasigrante impilo kusho ukuthi kusasa sesengavuka sihuba ihubo elisha ihubo lenjabulo ngoba uJehova uyena ophaka impumelelo ayiphakela umuntu nomuntu usuku nosuku kukhona ojabulayo kukhona ohlekayo kukhona osurprisekayo usuku nosuku njengoba mlaleli usakhala njengoba sikhuluma ngifuna ukukutshela ukuthi lo ohlekayo namhlanje kade khala na izolo ngeke uzokhale forever kodwa lukhona usuku ozojabula ngalo kunomlaleli njengamanje othi umprofeti ngidlelwe umuzi ngifuna ukusho mina mlaleli wami ukuthi lo muzi odlelwe wona uyakhala namhlanje kodwa kusasa uJehova uzokuhlekisa ngoba uma kukhona okulahlekayo iqiniso lithi kusuke kukhona okulungiswayo kwesikhathi kuke kufa inkomo ekhaya akhale umnikazi wayo bese bethi abathile hayi kusho ukuthi bekuphuma isifo kukhona bekade ezohlatshwa ukugula phakathi kwaleli ekhaya kuyenzeka umuntu ashayise ngemoto bethi abantu abathile sibonga umphefumulo izokhandeka mtakama izokhandeka mzala izokhandeka baba imoto kodwa umphefumulo ukube iwone siwuluzile ubungeke usabuya ubungeke usahlehla ungayona inqama ngifuna ukuthini namhlanje ngifuna ukuthi uJehova uyalideka itafula ebusweni bakho nasebukhoneni bezitha zakho ngicela unikeze uJehova ithuba alendlale leli tafula kwesinye isikhathi ubona ngathi kuyadileya ubone ngathi wena kuthatha kancane okwakho awalingani amatafula sike sayihamba imicimbi kukhona imicimbi eyenziwa kwitende leli elifake ihlalo ezo 50 kuya kwezo 70 lelo tafula lelo lincane kakhulu bese bakhona imicimbi eyenzelwa etendeni elifake ihlalo ezo 500 my babo lanyuka ke usawanyuka usize wetafula bese siya kwimcimbi yo government itende leli elimabelebele elide elezingumanxa elimiswe ngama

thebuli ngapha nangapha lapho kufakwe itafula yabhangqwe asuke ngapha azayashaya ngale nedekho yakhona idinga insuku zibe mbili ngoba kusuke kuzodekwa itafula eli serious ngifuna ukuthi kungenzeka ubone ngathi uJehova umthandazo wakho akawuphenduli ngithi mina idekho ezofakwa kuleli tafula lakho idinga isnack nesikhathi idinga insuku ngifuna ukuthi kuwe umlaleli wami angazi uphoxwe yini angazi ushawe yini empilweni kodwa ngifuna ukuthi mina ungadinwa uze uflathele umuntu olungisa itafula lakho Jehova yalungisa itafula lakho ngiyazi ukuthi uyabalisa kodwa isimo sakho singcono kunayizolo khona okushintshile esimeni sakho uthi omunye umprofeti mina bekade singcono ke esami simo besingcono kodwa ubunabantu abarong eduze kwakho angithi khona omunye oke athi bese sengihlale for 5 years for 10 years omunye athi for 18 years ngihlala nomuntu othile ebengithi usofa silahlane wami kanti umuntu ungiplanela amanqina enyathi sahlukana ngalahlekelwa yikho konke sengiqala phansi kusho ukuthini ke kusho ukuthi bekungcono empilweni yakho kodwa inkinga ubuhleli nomuntu orong umuntu orong uyazenza izinto zakho oyibona ngathi zingcono namhlanje ngo one day uyiluze zonke kuyenzeka kube isikhathi esirong wena ube nabantu abaright ayimlalela nganomu uyangizwa yini kuyenzeka wena ube right nabantu abaseduze kwakho babe right kube isikhathi esiba wrong ngama magama ngizama ukuthini kuwena ngizama ukuthi wena olokhu balisa uthi lokungazalwa ngiyahlupheka angaze ngijabule ngizothi mina kuwe isikhathi esi wrong wena alright ngamanye amagama mangikhuluma ngesikhathi ngifuna ukukhuluma ngalento ke engifuna ukuyilungisa ke empilweni yakho ngomgqibelo nangesonto leli lakusasa uJehova ukhulumile kimina ukuthi angenzela abantu ibhavu lokususa amathunzi kunethunzi lasekhaya kobaba kunethunzi lasekhaya komama mangikhuluma ngala ngalezi yibongo mangikhuluma ngalezi indawo ekhaya kini ekhaya komama ikhuluma ngamagama ngikhuluma ngeindawo determine impumelelo yomuntu nomuntu imuntu uphumelele umuntu nomuntu ayidetermine isikole nevarsity afunde kuyona impumelelo yomuntu ayidetermine unkosikazi noma intombi noma umiyeni noma isoka litholile impumelelo yomuntu ayidetermine umsebenzi awusebenzayo impumelelo yomuntu idetermine isibongo sala azalwa khona nesibongo sasekhaya kunina lezi ndawo zoyi-2 ungayideleli ungayithathi kancane ziyayenza impilo yomuntu igijime kakhulu futhi ziyayenza impilo yomuntu ihambe kancane ake siyilungiseke namhlanje uma uJesu ezalwa uzalwa intombi uMaria ingelosi ikhipha umyalelo ithi weMaria wena uzokhulelwa kuzale umntwana lo mntwana uzoqanjwa igama kuzothiwa uJesu usethi kuMaria kuzokwenzeka kanjani lokho ngingayazi indoda ngama magama uthi izokwenzeka kanjani lento singekho isibongo esizongikhulelisa ngama magama njengamanje uMaria wenzani uzama ukuchecka ukuthi ukuze ngimcheke lo mntwana ibanga azolihamba lempilo

0: kufana ke ngibone isibongo esizongikhulelisa ukuthi sisibongo esikanjani ngoba lesi owayesamisele ukushada kuso ubengakavunyelwa ukuthi usengacambalala kuso kanti ngelosi imessage yayo iyaphuthuma ithi uzokhulelwa hayi ukuthi ithi kufanele ukhulelwe ithi uzokhulelwa yabo uzokhulelwa wena njoba ifika kuyena ebusuku iyamtshentsha uzokhulelwa ngicabanga ukuthi umlaleli wami njoba ulapho uhleli nalo ohleli naye ume ngasathi kuwena akubize ngegama lakho bese ethi uzokhulelwa wena usungacheck ukuthi njobe ethi ngizokhulelwa khona athi sikwenza noma khona sisazokwenza kusho ukuthi njobe ethi ngizokhulelwa ngoba kuyilasi sisazokwenza kusho ukuthi kukhona yini into agabe ngayo namhlanje noma ikhona yini into emnikeza leligunya noma emqinisekisayo ukuthi uzongikhulelisa nengelo sikho isho kanjalo usethi ke uMary ngoba uzama ukucheck usethi ngizokhulelwa kanjani ngingayazi indoda isithi ngelosi ngifuna ukubona talent iyaphuthuma isithi ngelosi umoya kaJehova ngithi uzokusibekela uyabo akasho ukuthi ngithi uJosepha uzoginqa embedeni uthi umoya kaJehova uzokusibekela usethi kuMaria hayi ngoba sengiyabonake sengivele ngadethi mayinake yabonake uma isisho kanjena inkulumo sengilibonile ikusasa lalomntwana ukuthi lizoba ikusasa elizoba linjani usethi makube kimi njengokusho kwakho ngama emagama uthi I receive ngiyemukela ngoba sengilibonile ikusasa ngenxa yesibongo lomntwana azokwethiwa ngaso sengilibonile ikusasa ngama magama ngizothi namhlanje yabona lo mqasho ohlele kuwo noma ngabe kuthiwa wafunda waqeda ubuye oba uthisha kodwa orentayo ubuye oba ilinesi kodwa elirentayo ubuye oba iphoyisa kodwa elirentayo ngoba wena nyakubona umuntu ucabanga ukuthi kube wafunda ngabe uhlala kwisithabathaba somuzi kunomuntu ofundile kunothisha njengoba ngikhuluma nje ungilalele uyarenta urenta indlu ka 500 urenta indlu ka 600 uyabo umashonisa lo mhambayo oshiya ikhadi lakho kuyena kunephoyisa nalelishiya ikhadi kulo wababa uyasebenza kodwa imali imphoqile ukuthi akayi kumashonisa usuyabona yini ukuthi impilo idetermine ukuthi umuntu ufundile nomuntu uyasebenza impilo idetermine uhlobo lwesibongo esikuproducile okay mprofeti kanjani ngicacisele mprofeti ngifuna ukusizakala alright izibongo esizalwa kuzona zinamacala ezingabakhokhanga yabona nje ubaba wakho ukuthi akakuhlawulanga kunezinkinga ehamba zikuvelela
1: ngiyakuthenga ubaba wakho kodwa sikhona engizoyilahla ngizoshiya nje etaxini bengiyiqoqile ngayibeka la okuningi nje kufuna ingane zami zibe khona zingilekelele okukhulu kunakho konke benginento ibila esiswini mangithi ngithi sesiswini bengathi la esinyeni mangithi sesinyeni bengathi la entsweni ubaba ungikhulekele wayibona loo nto ukuthi lidliso ngiphalazile ngelinye ilanga la ubaba engikhulekela khulekela laphumelo dliso
2: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo yezaliliso

yalolu hlelo ngiyakwemukela kulesi sikhathi isikhathi sakho nomprofeti ngifuna ukuthi ngikunikeze isiqinisekiso sokuthi wena oqala ukulalela lolu hlelo uhlelo oluzoyishintsha kakhulu impilo yakho. Ngiyazi ukuthi kuningi odlula kukhona, kuningi osukuzamile. Ubona engazukuthi izinto aziyi phambili. Ngiyafisa ukusho namhlanje umlaleli wami ukuthi uJehova uvumile nabakini bavumile ukuba kukhanye empilweni yakho. Usuku lwanamhlanje ngifisa ukuthi ngithi kuwena umlaleli wami ngizothatha izingcingo zakho. Ngiyafuna ukuzwa umuntu othi umprophet imikhuleko osungenzele yona nanku umehluko nakho engikubonayo ngemkhuleko ongenzela yona. Kungenzeka ukuthi kunemkhuleko oyithola kulolu hlelo, kungenzeka ukuthi usuke wafika qathatha eMantsele number 110 kumngeni road. Ngiyafisa ukuzwa lobo bufakazi bakho. Ya, ngizokhuleka futhi nalo othi yena unesicelo ngeke ngimbeke ngaphandle, kodwa ngiyafisa ukuzwa lo othi umprofeti ngiyaphila ngalolu hlelo luyangiphilisa. Futhi ngifuna ukuzwa nomuntu ozothi umprofeti mina ngakaze ngifike ngisho ukufika kuwe, kodwa since ngaqala ukukulalela kunempilo ebasegazini lami kunoshintsho engilu witnessayo ngalolu hlelo lakho umprofeti. Ya, ngiyafisa ukuthi namhlanje ngizokhuluma nje kafishane namhlanje. Ake ngikhulume ngesihloko namhlanje enginenkolelo yokuthi sizokwazi ukuthi sikuncede ngendlela emangalisayo. Ake ngikhulume ngesihloko namhlanje esithi kusiza ngani ukusiza abantu abangabongi. Kusiza ngani ukuthi ngiqhubeke ngisiza abantu kodwa abathe ngisabasizile sengaqala ukusiza abantu ababongi laba bantu. Emndenini kunendlu engayakha ngedwa, abakaze bangihlalise phansi babonge. Kunomntwana kadadewethu noma kamfo wethu, umsebenzi awusebenzayo wawuthola ngami, connection wami. Umntwana kadadewethu noma kamfo wethu waqhutshwa yimi esikoleni. Unkosikazi wami imina omqhubi esikoleni, waqeda isikole wase emila izimpiko. Noma umama wengane yami imina engimqhube isikole, waqeda isikole wamila impiko. Umyeni wami imina engangizama ukuthi akanyusa izifundo zakhe, uqede uyifu wenyusa wamila maphiko. Ntombi yami, I mean boyfriend yami, imina umprofeti engayibheyilela ngayikhipha ejele, yanele yaphuma yamila impiko. Ngicela ukubuza umprofeti, umuntu onjengami usangaqhubeka ni asiza abantu? Kuba ngibasizile abantu kodwa abantu bangigilile. Ngifuna ukuthinike kuwena mlaleli wami one experience efana naleyo. Njalo uma isibusiso somuntu sibekwe endaweni ethile, leyo ndawo kubekwe ukukhona isibusiso somuntu ivamsile ukuphazamiseka. Angiphinde mfuthi mlaleli wami, njalo isibusiso somuntu uma sibe

we enda wene tile leyo ndawo ivamsile ukuthi iphazamiseke uma isibusiso sakho sibekwe kubantwana bakho sibekwe ukuthi uma uyobondla abantwana bakho banakekele khona impumelelo uJehova neidalwa ezoyehlisa phezu kwekhanda lakho kuvamsile ukuthi uma impumelelo yakho ibekwe kanjalo kuvamsile ukuthi ube nokuphazamiseka kulokho ukuphazamiseka nje kokuqala okuvamsile ukuthi kube khona ukuphazamiseka kokuthi omama beyingane bavame ukuba ngabantu abazokulwisa bakulwise ngazo iingane ugcina uba umuntu wena othi ayi angwazi uthatha imali yami ngondle iingane engenayi access kuzona uyabona njengoba kwenzeka kanjalo umuntu ophazamisekayo kuphazamiseka wena wena ophazanyiswayo ngoba kuyabonakala ukuthi isibusiso sakho sizoqhamuka ngokuthi wena unakekele iingane zakho uma isibusiso sakho ukuthi ukunaka abafowenu nodadewethu nodadewenu ikhona okuzovula into zakho uvamisile ukuphazamiseka usiza udadewenu angabongi usiza umfowenu angabongi ugcina usuthi ngeke ngisasiza muntu nabanye abalandela ngemuva abalufuna ngempela usizo lwakho usuthi wena ngeke usabasiza kanti njengoba ubuphazamisekile akusizini laba bantu abangabonganga yingoba isibusiso sakho silele ekusizini abantu bomndeni wakho kungenzeka kube khona isibusiso esilele kuthenini uma upha abantu amagrosa uya esitolo ufika uyathenga usuba nalentshisekelo yokuthi ake ngithenge i-bribe pack ngithengele umakhelwane ake ngithenge i-10 kg ye-rice ngizothuma ngifika ngiqinisile impahla bese ngithi ingane nazi ngiphekezele ngiyonikeza umakhelwane ngoba umyeni wakhe akasebenzi siyaxoxa masibuye enkonzweni siyaxoxa masibuye emasimini siyaxoxa masibuye into enzomphakathi ake ngimphathele lokho bese kuthi lowo muntu omenzele kanjalo uthi uyezwa kusasa uzosekuthiwa usiyakuhleba ngiyaqhubeka nimprofethi ngisize umuntu oxakekile emphakathini engikuwo uma ngisiza umuntu bese phenduka kanje lalela mlaleli wami into edala ukuthi lo muntu aphenduke kanje ukuthi isibusiso sakho sibekwe ekusizeni abantu owakhelene nabo njengoba uchallengeka njengoba uhlangana nalabo abantu abangabongi yingoba kuvinjwa isibusiso esiza kuwe ngizothini namhlanje nangu ubaba ufundisa unkosikazi wakhe wasemila impiko usuthola omunye uyayibona ingane yabantu ngempela ukuthi izolithuthukisa igceke lakho uma ingayiqhuba lezi zifundo zayo usunento ukuthi ngamfundisa nje lo waya wamila impiko esefundile wangishiya kanti isibusiso sakho silele ekuthenini unkosikazi oyophakamisa iphupho nalo ngalomndeni ngokuthi athole umsebenzi ongcono manje wena awusamqhubi ngenxa yokuthi lowaya wamila izimpiko kanti isimo somnotho lapha ekhaya nangu umuntu obezoshintsha nawe mntanami iboyfriend yakho ikhiphile ejele isimile impiko isigijima nabangcono kanti mntanami isibusiso sakho besilele kuthenini usize umuntu ophilisana naye bese lo muntu lona kuba khona okuhle
akubo

kutukwa kwesiqhwenzi kunokuthukwa komuntu o innocent athukwa ziqhwenzi. Ngizothi namhlanje kuwena amandla akho asekusizeni, ungayeki ukusiza abantu. Uyabuza umlaleli ukuthi umprofeti namhlanje wangelapha kangaka kanti indaba kwenze njani? Iyodwa into edala ukuba ngikulaphe, ingelosi yencebo ayihlali kumuntu ongayenzi intando yokubizwa kwakhe emhlabeni. Number 2, ingelosi yencebo ayihlali kumuntu ogombela kwesakhe, ayihlali kumuntu ongabasizi abantu, ayihlali kumuntu onamagqubu enhlizweni, ayihlali kumuntu othi mina ngeke ngisasiza muntu. Ingelosi yencebo iyamthanda umuntu ophayo. Yabona nje lapha ekhaya, uma nifuna impuphu yenu ingapheli, angiyacela uthandikejini ingawuqedi nodwa lapha endlini. Caphuna inkomishi, caphuna noma amabhola amabili, unike lo, unike nalo. Ingelosi yencebo izokugcwalisa ukudla lapho ekhaya. Kodwa uma nizowuqeda uthandikeji niwuqede nodwa, nizohleze nithengana nempuphu. Uma ufuna ukuba isishebo singapheli, caphuna ubhontshisi, hlephula ikabishi, nikeza lo, nikeza lo. Ingelosi yencebo iyohlezi libusisa lelo khaya ngokuba isishebo singapheli. Namhlanje ngizothi kubantu bakithi, ngeke kuhlale kunje. Ukuhlupheka sizalwe kukhona, sizalwa abazali bethu behlupheka, kodwa sizowushintsha thina umlando ngokulalela umprofethi walesi sikhathi, ngokulalela umprofethi owabizwa uNkulunkulu esibelethweni sikanina. Njengoba ngikhuluma lapha mtakababa, ngingumbhobho kaThixo, ngingumlomo kaJehova, ngiyindlebe kaSimakade. Ngizothi kuwena, sengizwile ukuthi izulu shela ushintsho phezu kwempilo yakho. UJehova sengizwile emthandazweni ukuthi uma ebuka wena mlaleli wami, ubona umuntu ofaneka duduzwe, ubona umuntu okufaneke aphume ekubaliseni naso sizini. Ingakho namhlanje ngwelapha kanje ngoba ngiyayibona into zakho ziyavulwa isandla sikaJehova. Mlaleli wami, ngolosihlanu sinendumezulu yensebenzo. Sinendumezulu yensebenzo ngolwesihlanu. Ngiyabamema abantu bakaJehova, inkonzo lena ezothatha ubusuku bonke lapho engizobe ngisebenza khona abantu. Ngizobe ngiqaqela abantu isabelo somuntu nomuntu. Lalelakhe mlaleli wami, ngiyazi ukuthi awunawo 3000, yingakho ngiyenze ispeshali sohlanga lwemali. Lolu hlanga lwemali ngilwenzile ngonyaka odlule, abantu bavulekelwa izinto zabo. Uhlanga olujulile engikhuluma ngalo, luhlanga olwenza abantu ubabone beclean, bengafakanga ngisho izintambe ezandleni, bengafakanga ngisho iphandla, kodwa ubona abantu beyicebela, ubona abantu beshintsha imoto. Uze uthi wena le ibhunga eligeze kanje, le ntokazi egeze kanjena, thina sishizila, kwenze njani? Waphumelela kodwa wena ungagqatshiwe ngisho ukugqatshwa. Lalela ngehlebele mtakababa, kunemfihlo ekuphumeleleni. Impumelelo ayimbulelwa bonke abantu, kodwa impumelelo iyafihlwa, ifihlelwa labo okuyoba nzima ukuba bafinyelele kuyona. Lalelakhe mtakababa, kunohlanga olwenza umuntu yonke into ayibambayo iphumelele. Ungabamba i-cardboard elinamaswidi awu-50 kodwa ubonakala usuthenga i-TV enkulu endlini. Baze bathi abantu ngalamaswidi nje izandla zalo muntu zalungiswa, kwafakwa uhlanga oluqondene nemali. Lalelakhe, la esandleni sakho kunale midwebo esesandleni sakho. Isandla sakho sinengxoxo esikhulumayo, kodwa le midwebo ela esandleni akuyona imhlobiso lento ledwetshwe esandleni sakho. Lento edwetshwe esandleni sakho umayibuthe wemali. Lo mayibuthe wemali uyalungiswa kumuntu ukuze umuntu uma ebambe

0: sukuthandazele kuzixesha loba uyehova asebenze imba lobuthixo enze umangaliso phezu kwempilo yakho ngegama likayesu kristu. Amen.
1: Amen. Abantu naba bayangena ngamandla, abantu ngamandla. Kufuneka sibathandazele, bafuna abantu.